tan Crazy Azul makinangaw hoso di notip di tone si Zam Kapadang. O vito pamuan naman no di tone-tone si Zam Kapadang. Sangyan ko ngaw na hoso di naon naman no, di na po itang apasi bagi ako niyo. Kopi mo siyan no, maso makinangaw om mintim bago na kupi. Kamasa mo? Gunon meme team na kupi kaniya kada na po na kansaw pamuhan daman sengyan ko ngo na boss meme team pamuhis na po na ginawa mo ay na pangingis kada tuhon kada serious mo mingis-ngingis sangyan mga imuaw na sa hivang day damin manaw-panaw day damin mintamong na unangadu manangaki pahingong ko bago na radio pahindi ikaw bago ka niya meme team na kupi sa salita miyan pa'y na sinavan miyan pa'y na sabo miyan pa'y na manangadu manangaki na ikot pinasin. O kiva tuminahib bago na dos hamino mamohaw diyaw minay ambat diyaw na ikot pinasin kiva tay pinaton dati na ika na ko zuzuwa na kampung alamay ganito bah kinawa to ko tahu hozaw misusut manta di Martin Malubi kopusan ko isay no di Lidwina Labangka kada si koy hivay di Dewit Gombot kinawa to ko tapinay.

binay ko nga vi nong audio so taho hazo nakapago na itimpo na jam ka vaho sabay na jam ka vaho po ng vaho minit kumazan itimpo hazo na no tip iton si jam nga padan musut ako vago iti a hazo vago na sumusut maria na matin tanak vago tabihang vosya no pinanaw no di Paul Severinus amitya hozo no tip diton si zam nga padan no gibo di ay tanda ti hambuso pembahutan kinangot ako kasi man boss kada zaniti

pinay ko nga vi napupusan na ni timpo na kangan ni Zuhozo no tip ni taon si sam nga padan vaho nga padan hansan na his ginamo kaniya.

tapi naik ko nga vi ay kot jam ko bahu tau nga pon minit ko nga ko na abal tadibo. So panto ko bago mempai do momohis mungkin ko na zo do jam ko apa nga po abal tadibo. Pusan ako sa iman na jam ko si zam dong sebab diti.

Y todo to pot este Donnie Kim Siong. Tapinay ko kabi o kosayimban bos kadazan o pupusan na di o timpu na ikot jam ko si zam no mo subabiti. Patohonan do pinakinongaw kyo tapinay o mansan na nahis ginabo na kongaw ngabi do honso o nakotay mo nakupayhan na di bo matanagay rin kosayimban bos kadazan do tikit tadaw iti. Tadi pagu da pupusan ku miampai iso po zau tau vi no kina mau pai ti bos bos tadau bai no bos bosan teko kata hari ini kemarin bos da suvai kyo mentok da penokot tiuvan da toko di pamasih da tikit tadau i musiti da sovon toko apa sih ti tapi nai vinasi to so songuhun okon go tukuan namantan do ginumu do kotos te kahalata daw binuavangan daw dahil pamagunan niti na o kita masa na kovosian kahudukan auhi om kogiginovo di osiba o ginavo kuma do suvay tuhun ayo na tabinay on the mot ako pumusabay ako kotohonan do minakinomaw dahil po nga dito namot Mamasan Mantanugo Dennis Primus Azotovino Momohiu Diao Di Felix Don.

Okay, ulangan ko balik. Bara ni niya lupus naib ay notisen. Salam ngintam buat anak-anak yang tiyo taklat. Pasan ku da lupo kerap nginum. Maaf din akan silap ko sebab niya terkito ko si. Maaf din akan na. Astaghfirullahaladzim.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahimpin into ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra inan.

Kabisarangan ito itong tabunay ko, narikatak ako gating po, magyambay ito ko, mayalitit ko sa limbahan barususun, alam standat, makinong ko, hinong ko na panadat itim po niti, mga maluto hagisam, lejam ko hapadam doon at tangatuan kya, papirangon ko sinding, pamalihisot, ginawa. O manuna pala sining papingunian ko, tutuang bayan ang alihisam marihan ko, karangaw. Malutan ako ni kayo kaya, gisam jam ko hapadam doon at tangatuan. Pasikawit, like, dot live, tiktok, itim po niti. Kamusta nangan kumadya Ipol? Kamusta nangan ito to? Kami Esbon. Dua na hatus ke, sumazaw di Jeplo. Kabuli ba? May da, parikato kami ya. Ba, may dat arawatin po, marahiyan ako papatimbo dat kapanangan da sining diti. Nga, kinapatin.

Amblot paniti jam kasi amblot na hapon ang libo binig tatatuang. Pipiro pa pala alasu na kabiyan tim punti ka. Ya, tapat alasu na kabiyan tim pabay na kya. Panang hino di kayo pengkura alasu. Iti na po ko tikina balo om to kay alasu na kabiyan. Ahungos. Mi Esbon. May kabiyan. Doon na hatus ke. Mantok tako ni ni Jeff Loss sumayaw ka daw. Milay ba, Esbon, lag-lagat ha? Ami, kidding Simon, kabisa na nga kumadiya, kung siko to magkinangaw. Ami, Halima Dasim, ato kaya lang sa mati DJ, magadaw-gadaw giya DJ ka, iya. Magadaw-gadaw, nadik ya, bagal pipira na tarawad ako nakarasam. Kung siko, MM Suk, to magkinangaw, mga balita ha. At tatad makinangaw di ka sa limbahan barus na sunti kita daw makinangaw. Pansikaw na kapiya. Pansikaw Esbon, dilat, bungaros na. Dabin ako kanjurat pitimungan datupi sarangawid watas. Teka pegawai-pegawai daerah di kemaduan na hapunan siam tahun na kemaduan na hapunan siam na tahun 2002 na hapunan malam anjuran da Kementerian Kebunan Labas Kakalayan Sabah KPLB mihampai sa konong kerajaan tupis watas keringau pahoran iti dat kehapunan turu kehapunan walutulan kewaluti dat tilaid hotel perkasa keringau. Ba, may kami adik kayo, doon na hatus ke. Ponsiko Esbon. Ponsiko MM. Terus-terus. May gaya, she-she. Agamu yung makinangaw. Karikati, doon na hatus ke lay. Ba, listen kau giginawa. Mantok ni kayo, ten sanan itisining dot sumusahod. Iti susuning kawagaman tadi Mas ni Sumiran Raitan Arat Om Osonong.

Jam kasi am talo na pa dam ada minute na datatuang pusiko it katatanod makinangaw am lagi masa makinangaw tim politi mga balito harot papela alaso nakabiyad tim po bay na di Jeff lo ka yata pa talaso nakapiya kada ko na pagtututud kaya akon ka sangkapan utud tutu dan nung matutud ka rin namas nga antangan-tangan tamangan na tapoy amoy karalan awi kawita kasaraban di tagaya karunasik ya

Bapa si kono di kayo, sabia, sarunding, hai hai, kadao di ti, hai hai nagi sabia. Amito fasiao kabisarangan Robert Berto kabisarangan ato tuan DJ kabisarangan Vitalis Balok ponsi ko tumikilong Charles Leginan ponsi ko nagi tu mikilong kabisarangan ato tuan Trao Kaiso DJ Flo am nagi ta binay ta binay tamale tamale sa Babi FM FB mikikilong awis sa Babi FM musalimbahan beres tu sunit usanong kapya tabid biabasan ponsi ko DJ Flo kaponsi ko nagi kumadia. Ponsi ko nagi ito po da tap tap. May dia invite tambalot lagi share di titik selimbahan baru susun. Hai lagi kumadia Nelson.kapa. Ati itu. Baik di sini kita semua sahut perahan kuri kaya. Itu sini mata di Pipika, Vivi, Idkoi Hadan.

Tabalikaw, muntak na kapailani kayo. Kangayang ay tawan na taraw suwab na po. Kahapon na misa tulan kawalo, taraw kaluwa. Nga ribut patir at ipipirat kinayanan. Kasaban, panang kasaban, ribut patir, pipirat kinayanan. Sasalapan na pa nga mamilisahok at ipipirat kinayanan. Aming ka nagi, panang tatuang nga mamilisahok nagi. Linaso na po na taraw suabit, babas ta siriba na po nga 2.2 darja Celsius. Amit babas talaso na po nga 3.5 darja Celsius. Pero linaso tara, itimputin, tangay dali kayo ng pira. Kamayan da suab na po nga ribot patira tipi pero kinayanan. Nung mamanaw ka nga kada pabanaw id ano ya kadulun kadila di itanga daw ka biya to alaso ka biya ta daw nung mamanaw ka nga magawit ta pa yung manampayong ay na ka biya adalan da astidangan nung mila-mila nga mamakay di panakap ta doon nga kabang to bagalit akapalat lisahok dat itimpun di kya bagalit baraw-baraw na kung kakita bagalit opusakan nga we Abi Julius Makay Ponsiko Uncle Janggut kapisarangan dito tuwang DJ lagulagot na mimbalatak kya kapansiko na Uncle Janggut Abi M.M. Suk Ponsiko to kakalpon makinangaw Abi Esbon Ponsiko to kakalpon like

Pasiyo ko ma di Ryland Ryna to makinang unagi. Iya haro jerobo. Esbon. Pagalit akapal ka pag jerobo kiya. Kira to kapat. Sinding niti man tadi Rosario Bianis. Salina dito.

Abi Coach Rio. Beberes na tira bayna ka daw, beres tira bayna. Madap ondong siya dap na. Kalagat masiksua may pamutong ka daw. Hamida Marudin, asalan tatuan di Jeffro Armay na sining di sitim bandarin ka daw. Iya, abi Esbon, pasiko may patako tep-tep. Doon hatus ke sumayaw di Jeffro ka daw. Abi yabal yabunawas beres-beres tu yang baik igitan nga arul iduan nga arul kalau kamu nudi kakalagi ya abi Nelson posisi kau lagi i coach Rio Kawaguk kosudu aku gorong sining diti kosuruh di sumandak pertama kalau doi ya.

Kada kasali-sali, kada karol ginawa, coach. Ami Esbon harasundayt ko tas tagawili tigayat ka. Tas tagawili tagayat ka. Nuri, may di kayo jawab po kadaw. May katigya di kayo rito la sundayt ti Esbon. MM sok ko siko to kakal magkinangaw. Kondoring anak. No, di ababayan to tong bayan di DJ na ko tori o ko bayan na DJ ka. Oh, I say ababayan di timan na putaman pa pero ngurang putaman na sinding. Kali Ezron maya na di kayo tap-tap di sa walo na hatus. Walo na hatus ke. Mantang ka ka na hosta maya to tong bayan na. Nga, no ka ka baros-baros no. To tong bayan na kandaring kata-kata no ka dia la. Obi yami, kami serangan tu tuan di Jeff Lock, kami serangan lagi kemudian yami. Posisi kau tu, mungkin orang kasari di titik keselimbahan berus tu sun. Fidelis Roger, posisi kau tu mungkin orang Berta Binsu. Kami serangan tu tuan di Audi J, kami serangan lagi Elizabeth Beth, Nancy Lian, posisi kau tu mungkin orang Maria Johan, kena mau makan kena odoi ya. Lega-lega tu Maria, kena karawara makan. Mungkin orang udah keselimbahan baru dusun inti mayat live FPM magat lo gat temakan kada kakuai mingira kaku ya tegira kan aku baina opera kaku ya bay di kayo kata-kata di kayo baina baras-baras di kayo Rera, Reron kanti oh yang tipe mahina suang radio kaya ka. Ya ingkan nanti re yung sengay kahitinga abuli ba may antang-antang may tambuloy-tambuloy harna pa sining-sining no bila lawan may hiti studio ba magkilong tong kawaguna sining iti sining mantali Justin Marajin sining kawagunagi Ritan Sumandak Miwaskios kamakurok-urok Sumandak Miwaskios kya.

Mahilap-hilap kunti ka mangigit na kopi. Amamo siya dap DJ. Sa BFM to ko ka. Nung miladamang ko ito, kopi nga. Mangawit na dakapi ang Maria. Kampay ko rin kami na sumanak. Miwaski-waski. Nugia Esbon. May na sarahapin ko rami was kiwas minki was matulang ka namamanaw kumandang tandang matu madusado matu mamanaw Ebol Eric kamisa lang ang natutuwang tambalo sa Bobby FM tabi pia basan taraw kayo sa kumadedika kyo kanaw diti Bobby Julius Wong Wong kamisa lang ang DJ sa Bobby FM o sanong kapyo o sining kasalimahan no DJ kamisa lang ang kanaw pon sikaw na mimpad simpad mam may gura kawago mimpad simpad esbon minsing ka ka naman to ya, kami yang dami simpan. Karena tidak di MM sok, pengkora kami yang dat. Kiwas, kiwas. Bapak malis kau guna ginawa, kan kakak rak na bagi ya.

giyakan da rin Korean po nung ano karikat kya. Pansiko to mumbalkasar, ipapatod at kasarahan. Iyami, awit mo da, di jepe ngerak ya. Ya, anak-anak ko ya, tigirakan kya. Kasi ko yami, ba, listen ka ako ginawa makinawa to ko. Sining, matadi, sularampas. Kanihab, nakatalim. Nulayok-layok sanding, may galit eh. Chachakat eh.

0: FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Ya, rangorong hau pa yang hai manta ditid Keselimbahan Boros Dusun. Nung akon ka ikayo makinango nga, isay pa kya, nung akon ka itakaw mo na kadong, nga isay pa di. Pusiko to, kakal makinango, miyampay dahon to tuwang iti. May kapiya, parikato hatus ke. O, parikato doon na hatus ke. Alay, salut po na kapiya doon na hatus ke. Ba posi ko Ben. Ujung-ujung taon kan ta kia hingga ada kemalingkangan ya harap kulit dah kia me ambalut me ampai da tabinai mangaramai da Christmas. Posi ko Esbon. Abi Len at Jerry kati posi ko na gitu makinang

Jim, Jim, kami senang ada tertolong di Jeff Long. Kami senang ada lagi. Kami Julius Wong Wong, Aki Charles Lejinun, kami senang ada mabarakatan ke Pinamangun ke Raudi Ti. Kami Jaya Natakag, Ponsiko di Jaya, Tupinau Nino, Sending di Sularam Pasca. Ponsiko di Jaya na, Tunarian, Nakurang Sending di Ponsiko na di kayo. It master po, mga balut to. Karena ko kababasa, yung makilang hindi ka sa limbahan, baru susun kya. To iti na pumalis sa ginawa. Lamat po dat, arikot madap. Kada po adap, ruangan ako pwede kayo. Hingga tambalut ko. Magyandad to ko madap. Kailangan po sining iti, pumalis kawagudat ginawa. Iti sining di Step Joe, kada naguli. Kada naguli.

Kamisalangan po si kodi kayo. Jam ko pa na Mr. Doon ako pa na ang turuminito sa tuwang Esbon. Nugya pisoyan, takang ang buhangkot ka daw. Takang na panati nga, ano? Mantak na wag, ang buhangkot na panati nga. Mantak na, ano rin? Ibagala si Chuck. Tingam, Terry. Esbon. isa pa kago. memory. DJ, tamiro ko pala ko lambo ko, DJ. Nangil, tungaw ko, pilantay na yung kasanap ka. Ano, yamay sa di, kulambo na ba yun, memory. Naglagatan manamir. Arat, tungaw na kaya. Isa pa kago. Esbon, pos ikaw. To masa pa mga malutahan. Nga na di MM, kodap na di kanta. Abi Victoria ang Nancy Lian, pos ikaw to kakal magkidangaw. Misa pa kago. DJ Flo, tabi to tuang taraw kaysa. Lumiga ako na pa hiti sa Bobby FM TDJ. Manukarikatan, tanda sa kodong puang posti ka sa limbahan sa Bobby FM. Berus-busun, amnagi kumadika. To karikat nilakaran hiti dahay. To hara kabalingkangan, manta jam kaysa padikadaw, takadaw diti. To kaya lay dek ya, ay sakaran. Hara nagidi, piramutan ti telepon. Tabi pag iyan balutan, kumantin saran, makikinangaw ang mananakadong sa Bobby FM. Tabi, biyabasan ko ni kaitin saran, manta dahay may karuhang Johnny Upin, dua di Lirni, Erina John. Kataluadan DJ ka, kataluadan lagi. Kapisanangan DJ. Ano ay ako na sining di tahir dulamit. Muntok tambalut kulay di Gimbo Luyog. Temporuli Jupiter Gamad. Nagi robot tingkas. Idgiulo. Alansan ako dadat ang lidas na kong awi ka. Nga ako na di kanta ano. Paponin siling iti ito. Ako mo pa siling nitnolod ko. Winches. Asa lang tatuang DJ? Kasa lang tatuang nagi. Gaman. Kapisarangan DJ. Kakapisarangan gaman. Pansi ko MM. Tukakas.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap to ko ang tutunan. Sabagi priswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro briswok id suang seminggu.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, koy man, papatam, pampod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Kopi pesan tapi pibabasan shalom kumade di suta insanan dongo sebab tara ko duvo di tika prem iso dovohan di tika fahu tong duvo ngai bu duvo penemenem dongo sebab di tim yang pai ko dego Stephen di jepalin joti tika di jes Steph tika SJJ dan menempuan dia zuki sama ikat jam ko si zam dongo sebab makatawanan ko mata benang abi mantar pedi jam ka pat hong pon minit do min susubab min na kinang oda gai gisam na timpu bai na katawanan insan pavagu uto mayu mana kodong di sabah VFM ingko panghansan hi seginabo do tapi naing abi mi apai duvo hozo mini susu itimpu di tinu di ozoma tadi Lucy Lidwis si aitan dolahan kopa season ku om sinusu tanon hozo di Justin Tadius aitan do miupus dahit kopa season dari mata kapayan dabay na jam ko onom 4 menit na di dodong sebabit pong natro kumata benang abi dahit tindahanan dababay na diti do popatad itimpu do popatad tanak do mga sikul betembesan so kipa dati vokon kini senan vokon lahan boboh italun-alun dababay na diti pengkopong at abazan na po mga giyobi-obi na dah kumaditi sa amtisa hansan itimpuliti kanu isike muhis daw ginavo daw tapi na ngabi mazai dapangan kerezan daw ngusubab diti dari itu miyampus ako muhis ginavo miyampai hozo di wita jipanis sige tanda jam dari kupasizon sutunan hozo di bolis jomilo ay tanda mamaganap kupasizon sutunan hozo di malisya galus kopo season ku pagkuhi ikat at impudakangan di azo abal lahit pagun na jam ko 6-4 minit do ngusubab

0: Manuidang do Hong Kong sa
1: Anturo Konso kumaygan pogon yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, insuang om habus pogon.
2: Tanudagay, doin abal kinoisonon, kotohusan kadazan tikid tanaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.
5: Tapi naik kami insan pabago ikan apa dah jam kau nom tahu 4 minit tu ngusuba bunga balik pogun ungu do tapi naik kami om kakak kita timput aku di tido memahis kenapa karena mungkin aku hozo di Florencius mojikon etando mipahud id kopasizon.

Tapi naik ko ngabi. Kapayan suang hamin do kapaguhu no paditi nga nabit tigay manta di Dr. Mark Colin Jalantas do manta di kampung Namadan Kilu. Pinapay ho do minidupagun i Dalantas bin Sandalun Kompoy di jam kotahu hima minit do min sasadop di ko sizam do Wuhan Kavahu di talang minggu nakatahib. Dari ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantan do keadaan iti do manu di papaiho Kimur Sandalun di ha id kampung Tagaro kota Mardu sentap tapi ne wali sam kinovangan nagi ngabi di sadu teka id semok. Tuh sakon natinan di tong tegak Dalantas bin Sandalun Gompoy do ontok tadao suwab tadao kotahu kapadam duvo do Wuhan diti kapahu tajam kapadam duvo tengah dao deha id kabangan kampung Namadan Kilu nga paguid no viton pahayt tinan ditong tegak id panambazangan SDA Namadan Kilu tajam kapad dao nga suwab may do tayinasan kazadyazu sugutok ko. Kapayang suang hamin kapaguhu na paditi nga nambitagay manta di Dr. Mark Colin Jalantas da mantad kampung Namadan Kilu. Pinapay ho da minidupagun i Dalantas bin Sandalun Kompoy di jam katahu hima minit da minsusadop di kosizam da Wuhan Kavahu di talang minggu nakatahib da daya idhamin pungsapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantana do keadaan diti do manu di papaiho di Kimur Sandalun diho id kampung Tagaro kota Marudu sentap tepene wali sam kinu vangan nagi ngawi di sadu teka id samok pasukan natinan di tong tegak Dalantas bin Sandalun Gompoy do tadau kotahu ko padam duvo do Wuhan diti kabahu do jam ko padam duvo tengah dao diho id kabangan kampung Namadan Kilu nga paguhi di noviton pahitinan di tong tegak id panambazangan SDA Namadan Kilu di jam kapod daung suwab. Tapi naik kong api kapayahan suang hamin do tau bina paditi nga nambit tegay manta di Norbert Kam do mantad kampung Kambau Pinampang. Pinapay ho da minidupagun i Victoria Silvista Kondokor di jam ko anam dupong padam hima minit da minsasadap di tadaw koniap tadaw ko iso kapad da Wuhan diti kabahu da daya it kampung Kambau Pinampang. Mantan na do kedan diti do mandu di papay ho sinakagon Kondokor, sinakagon Kam Duhagal, sinakagon alias Daud da it nombo na pangabi izi ho sentap tapi na wali sam kinauvangan na gingabi da itisadu teka itisamok. Aw pa din ayan sa ngayon nasokon at tinan ditong tegak Victoria Silvestre Kondokor tumandad pa di kay katan di ho sentap pinay ho. May dotay nasan ka sa Diyazu, sagot ako. Kapayan suang hamin datau bina paditi nga nambit tegay manta di Norbert Kam da mantad kampung Kambau Pinampang. Pinapay ho da minidupagun i Victoria Silvestre Kondokor di jam ko anam dumung param hima minit da min sasadap di tarau ko niap tarau ko iso ko pod da Wuhan di tikabahu da daya it kampung Kambau Pinampang. Manta na do keran diti da manu di papay ho sinakagon Kondokor, sinakagon Kam Duhagal, sinakagon alias Daud dari nombor nombor ngabi izio sentap tapi nai wali sam kino vangan lagi ngabi dari sadu teka id samok. Aw pa din ihan sangen hosokon at tinan di tengok tiagak Victoria Silvestre Kondokor tu mandat pa di kay katan di hosan tapi nai ho. Ingka kan itu ido pokopehan, dasuang hamin.

Kay ho kanangko, mamanawom yung paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. No ko nga mungusatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayid toko na do aw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no ko hobibinangkatinan. Apoy manahan at tinan nung songaw-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Inimungan to nga muhok i John Pisan, Hansanon Katanangan, Mamuan, Kabuon, Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan to ko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian tarau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

pinasimban o pandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila saba ikumoyso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamamahukis palan. Ikinunoman tat kotong obramiso o buhan kabahu, saibu sejamatus anong padam toho gison, saibu sejamatus bahong padam dubo. Pondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno damatat koiso upuhan koiso sa ibu sa ngatus bahong apanam dupo gisom da sa ibu sa ngatus bahong apanam paho. Namot Pondila Sabah do baino na pumusawa namatat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno nipun na pramanom upuhan kosizam sa ibu sa ngatus bahong apanam paho.

Tapi nak kami kan hozo manta di Ryan City Bandaron ay tanda bunga to humis pagwi do hozo di nak ngot ko hozo manta di Cornelia Joannis Gumpodo ay tanda pason manta mohoing dari kinongon ko no da pason mohoing to ko ono no po bos yo nung avasi no po ngak kinongon ta avasi sa kinong ao no po ko sudong it suang ginapor to ko nga kinongon no po pumsaban to ko no Ingka, jadi ingko po nga ito pinay ko nga wiki ba bago dito ako payahan ko kumoy dito ako undohian do kotoyinan clinic taba do orthopedic kaliti mahamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo naku undahin no iti kumaid hamin pangusapan Queen Elizabeth nambaginahan kirat kiba dati po kung tapinay ako no kayo do naku undahin no iti kotoyinan clinic taba orthopedic dahil id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo nakonda hiyo kumain hamin pangusapan Queen Elizabeth. So, ito na po nga mantad po di buhan ko nam no, do kinundohian di no. So, kaya nung kibaw uoton di azu nung pagkinehan kibaw dati do dandi teko appointment ka bo suvay ako po di na kayo nga kabasa tumubong di tinumbul do aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo ompoki hembusan kumaid tu onom sizam sizam poki hembusan kuma tu onom sizam sizam kini zonan kapapagu do klinik kotainan klinik taba otopedik nopo ditinga dihoid klinik pengusapan aras tahu kaditi kompleks klinik taba hamin pengusapan Queen Elizabeth. Dan yung kopo nga, anununo po kapayhan, kawasak mo at inumbul na ayat ko dito, no, ay sabahu-bahu, himo iso tu, himo, himo, himo, pakihambusan kumaid tu, onom, sizam, sizam.